nagbibirula mga po. Ay dagli mo namang magtampo, kaya ang samu ko sa'yo. Huwag ka sanang magbabago, at kung labis mong